Alright, kale tulinze bulinzi kwa ma embere birenge etambulya dala bulunji nyo nyini dala banafa bamanyidwa nga bali Argentina baveko obaba itewo oba Switzerland itewo oba eveko ate bintu gire masobera nga biye domula bungereza alinze bulinzi ajja kubano agwayagala kubanga wutula na ifo wetuli ngaba Julius ani anamwe gatako anabani anamwe gatako babirenga ateba mbalagana bukanzu mumpaka ezensio na Gambia tuli kumutendera gwa quarter finals aitawo abaye soga semifinals.

Refabi Chichagamba Bukwano Gwanga Uliriza. Refabi Aina Chichagamba Nenga Guchari Gospiri Kwemo. Jose Mana Rapes Afinya Kadia Yachevu Mkwano Gwanga Tungu Des Simba. Mbalete Msamba Robin Vargas. Robin Vargas Estepano. Uyo mulezi ya libadi ya mulezi. Da! Nagutandika, nagutandika. Ziri biri Argentina ngamoba na Faba Switzerland. Bata msendiba mangunye ziri chukumi kuminatano kakati. Mbale sompina mubanga muwafu muwafu muwafu muwafu muwafu muwafu. Nime kuchuma na libagu joko wa timi Argentina. Mbaba na bafumba. Mbeba ina pwede vere, nikar vere. Nagujia mpira gugese mgeswa wa erugwa kaskwa kwa timi ya wana fawari aba Switzerland. Bakaso mpira mangunyo na bagulonda uro nchinyo. Una Robin Vargas. Baba na wale takunta we. Switzerland ino. Ejaba kuwa waka mama kuwe. Bazimu na bagujia uko na bagwe diza. Argentina bajia. Nafumba. Nagulonda uka Captain Zaka. Arupeza pasi ino mpavinyo. Baba na kunta we wano. Na ikisaja chizo mpira nchuguyo na uro nchinyo. Echino chi Emiliano Martinez. Zita mbre dakika mkwano gwange Remo Fraura wa mjene bali tomsamba itiwa Robin Vargas Estepano. Ziri emu banafaba Switzerland nga emu biri banafaba Argentina. Kusep Demiru Ugora Simba. Argentina bali kakodio kakatika kumana vude. Bubaruwara evita tegeri kekaa. Nenda sekoro baina biri ndiye mwana fobali ya mamanyi guanga.

0: ngali bakuwa kusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukade 10 amateka no bukakulizo bigobedirwa
1: Luwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira. Buokoze sa momo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na buli weekendi. Osoboro kusasulira ebisale bya masanyalaze, wamuna amazi, ebili wansuwe 15, kuwelele. Chitufu, saving chuwerako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikono jo. Downloading a momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira. Agoge manyiga momo.

0: Let's do this.
1: Kenda musamba kasirisa satwedi simbe mprogramme nuje dembe gomunanga uliriza bwetu tubagala nnyo mwina batuliza mwe bali kubanti muliba uliriza balunji nakugambye bwono kuba no studios oja kuita ku 0704 9 13 0704 9 13. Nenga sina bakwata mudachi kazi nebuzubula 13 njagala dokita mudachi kangemu bwabirawo engeri yonenzi janja bendala oji tukonereko
2: Shalom bumpi mpi kande tikisika wangu nyo ndwade zimu za garubindi
1: ok
2: msawa kibia na gamba tukibia detuita gaidro pwita garubindi temuzigana anga kumanga mujane bayasi mujane ndo uze nchamu ni mluza nti ntufu ntia garubindi zita amasu zono nila amasu ita amasu ungo bako wade nchamu kwa niyamba liya mganda wangu tewa kufumina wangu kanyamba yuku ya mtu wangu ntrabi niye wa kufumina ganti nshonga ya galubindi wana ite mzigana mzambali wangu hizi ita wangu mzambali so ndode mza galubindi zezijanja wechi wadde echo galubindi teja wechi wadde wangu liyo kwa correction ni wajijia ko akafuka sigara u wajamba
1: wajiteka nora babulungi
2: nukama ntuwe njambala ija kujia wechi lechi ya ah it is just a visual aid
1: yes
2: namba satu ngati chikulu nyo banna irode zimu za kulongoza
1: yes
2: nga usanga omuddo ogumu munimiro gwa kufuira ogumu gwa kulima bulimi okitegedde kakati irode zimu ngensenke ogunyama okula ku maso wayo kansa kwa maso wayo bintu bingi ku maso gwa kulongoza omusawa gamba nga nti kya kulongoza tugamba nga nti amaso bagalongoza zabaradu wa maganti gensi ngano kukula kuwa no
1: yes
2: surgeries
1: yes
2: iranga zi life changing zi chusembeira abadde muzibe na damu na alaba abadde nechimutawanya kumaso na ababuru nji
1: yes
2: so surgery uwo kulongosa kuno ukuwa maso cho ino kumanya inatuliza inungo saya maso sino jomanyi yu kulongosa yu manyi mumaso tukwe sa microscope egazie iso negazie dala
1: nera bampaka
2: netukwe sa tukwe sa kulongosa butini very small instruments. Nechiyala, mba kusanyala za kutu uja pain.
1: Nchitegi.
2: Kwa sala sala maa. Sama kwa nguye na kusala sala ichi. Lizzo yu kasosu. Ndoze yu wanae si ntufu.
1: Yes.
2: Ndode zimu zaachi. Irangi ndode yu kurongosa. Teleplacing iwa dagala oba galubindi. Tugamba ni msao nze teba nongo saba
1: ambi galubindi. Bampe dagala.
2: Sigwe msao. Tuwala cha msao. Endala, ili hapa ntunga wakubobu iso mmazo. Haka iso. Ili hawa ina sukari, nga mazoko samuli ya finye bleeding, ulitimi vila gala kuhika, ainechi fichayamanyo wa sukari, msao na gama tukena kuba kaiso muli iso munda. Banae, tuka gana ngo msao ya kakuzechi.
1: Kuhela tunjia kuhuma.
2: Ewe unchate tekaluma na kuhuma, niya jasito mtawati ya buti. So msao mkugu wa masa gama nti, uliwa kaiso, ambi itaga leiza, leiza, jayichu wa dechu. Nevi ala minji nyo bitukwesa mmaso. For example, mtu wa manga ina misalignment, mtu kwa manga finya, ngetunudeli wechi atenge gendeli mpesa akulori
1: nga maso kukula
2: kati ya maso agendali agamu gafaona garubindi ili ya chike chimu iche endali nga chifaona na kupachinga bikese limu especially mwana batu ni yeyo mbi akulongo salaini menti maalaini ngevinywa
1: vitelea nuba ngulaba straight wood
2: nga watani nga maso kunabi ni gada kudyo gada kudyo gondani gada kukono siku banga
1: binolide no muntu alabanga mutunulide sura
2: boyi zimu za kwa lining amasuzi kuba kulongoza
1: okay
2: sija kubanga kagade tuna kanyi abantu njagala bwo kumukisa obuze kuibuzo
1: we wao nenga ate sina bwo mukisa gwa kubuza ibuzo njagala no wandike wa bali obateke namba ya doctor mu namba ye simu yo namba ya doctor oja kumukubira ko nga tuvudde wano neba mbe tasobole kukwata tujja doctor oja kumufunira ku 0704 3 5 0 3 5 enambe yeri ne ku WhatsApp songa te waliwo sobolo kuba enambe endala ya Airtel era eri 0704 3 5 0 3 5 njidamu 0200 9 3 5 2 5 iyo ni ya ku reception naye jensose eya 0703 9 5 3 5 2 5 ya mungaro ya musawe nyini Dr. Abubakar Kalinaki omukugu mukujja njaba endwa deza maso Simba. Hello kale tata nae wakubwa kuuliza
0: ambanya chonu kasa mkwekwa
1: mbanya
0: chonu kasa
1: mkwekwa mbanya sebo
0: mbanya nyani singa katoji ngoyu nga mkwekwa mkwana mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa
1: mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa
0: mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa mkwekwa.
1: Okay.
2: Kitanga le chinje chimtawanya.
1: Ndoza. Kale, webale nnyo batulabire nnyo munafirwa ku bantu yogedde network ekutuse kutuse katufune betufuna Simba. Simba. Yesebo. Kale mukama wange ne kuwe kuuliza.
3: Unaona wewe kuna songo bulikuo.
1: Ani? Hello.
3: Batembuza.
1: Buza sebo. Kasensero?
3: Yes. Katamaso? Katamaso?
1: Yes sebo.
3: No.
1: Tojia kwa garubindi?
3: Maso gwafa.
1: Kali. Bobato zamba de tolaba?
3: Maso kwa wasu.
2: Mio ba zamba de alaba.
1: Bobo zamba de olaba? Kali. Webali nyo. Tulabi la beka sensero. Chenda musamba kasi sasa tuwe disime mprogome nonje dembe gomenanga uliriza. Tuline Dr. Bakari Kalinaki okuva mu diopta Eye Care Center. Bali wano waji Musa Kasule kuchizime cha waji Musa Kasule wandigia mwali logo kubiri bulichimu wechiri botu ukawo boba wakulongo sebwa evi umataratibu ilo longo sebwa au nono dachika antono nyu ngo ngo maliriza baku malirizada ngo daka uulidi garubi indi hiko katuongereo na mwe Simba.
4: Ala Simba.
1: Esebo
4: nalamu yisezi wa konge mpi.
1: Esebo we konge batula vili
4: Yewalika kati, ae nafuna obuzi buku maso. So nyeno sawe nti mubitabu. Mbasira vila dara dara ne shiro.
1: Okay.
4: Mbasi nakula vila wala.
1: Okay.
4: Ati mkama wango bandi nakula njao.
1: Hiyo likuluzi tata, kunyanja.
4: Ozi mula giri desaidi shao.
1: Wande gea, kubitala.
4: Eseo.
1: Wobisala mungo vaka ampala, obanga dake waise katimi. Ekizimbo kiraba kiri kwa Haji Musa Kasule. Kuliko ne DTB Bank, walo kuliko bank Abisa Bank, kuliko Abisa Bank.
4: Mubera yo buli lunaku.
1: Sebo buli lunaku.
4: Kale mukama wa eneya nta.
1: Kale. Kale. Aha. Omusawo gwe tuli naye.
2: Tudemu ebyo.
1: Tudemu ebyo.
2: Munya government yafuna ekifu mu kitangaala. Bakita glare owa photosensitivity omuntu okubanga light nnyingi mukola bubi.
1: Mukola bubi.
2: Na discomfort ya manji sana omunji wa light wa projector wa screen hito wechiri chiba chiba deshi vinyo kumo ni mbantu chinzo kuja umutu wabanga mkuru miaka chinzo jowe nsengi chinzo kuita mbeja glare sensitivity.
1: Okay.
2: Awa vubuka vubuka chidja nyoba na waina ala je na wabila kukompita bangi guwambi nyo chivye chile mbele yoku uli langa chitanga la suwa chigu minkiza.
1: Okay.
2: Misele bisinga tumalita tuwa degalubi indi sari chitanga ala awa munga pala wawuru unji ninga just glare yu yukula chi
1: ye msumbua
2: so chitiba haoni ye omusawa ino kukibila ku wamaso akulio kumbi wamaso na bagama regional fellow zina wasa wamaso mwaliwa government na amba bidi ya government amba digalo bindi alavu wazidja ku
1: tala bida kudala
2: wainzo kuwa ina a very high refractive error focus yenga nene nyo chizibu cha focus nga chinene nyo nga yita garubindi ya mkwafu.
1: Okay.
2: Wai wajako utalaba nemele ina chini cha suma ina chisa kuwa nukumpi wa inatayambadi garubindi so chiti giza ntubula mwe wa garubindi na hii hiliyo saje jiba solo kora nukieneza mani nga garubindi zokulisa ni ya beyi mku majita lezik jeri ya bei ni kendeza kubira uli amanyi kokwesa sina china ma vida kudala kubira ni vida kudala
1: no bango laba bulabi ngato ina galubi
2: na sente mwe chukura au Kampala wano sibo kati yo ina mosleka ina buni ya amanyi focus ye ngayitanga galubindi nkwafu dala anzo kwa na yachi manyi bulonji
1: ndoza
2: na yachi banga tasula talaba bulonji ngatazamba restegeza chinzi chamanyi chiliwo abamba ina high myopia high refractive area ya shortsightedness bawa kuriski okufuna detachment ya retina sabantu aba ina abakosa galubindi nkwafu nnyo ino kubanga buli mwaka araba musawu omukugu
1: na mkebira
2: kufuna detachment ino ngatebe tilabidwa in other stages.
1: Okay.
2: Mami ziwa angamia nda agamia sangu ziwa kusoma mtu tono nda muzikiza na mga nchidero wa miaka hicho press biopia mtu watuke miaka ana kuda wa gulu anamu itano atano focus yo kumpi ye fa naturally ilaba itanga galubindi kusoro kula chi
1: okutere se chizu wecho
2: ilaba tumpima nitumanya chimuchi itaga ilaba ntungaba wakala chitanga langa chinji kusoma neni wabaga la kusuma chitwa chitembeza wala hili wati
1: nari ukala
2: chitembeza ukumpi wata mtumila vye gata gata yote
1: obabi sasana
2: sasana haa kano kukunya maso nga wazwa kulikochi so nenga vandange muna wa kubia ya masimu wa mba wa kubia chisoto wa deba uliza uyofu na wazi uku maso wa msa wa maso
1: yes
2: ukulawa kwa fukuno kwa bei nyo siya chuchoka tuweta kubanga umaze kufuna wazibu buli mwaka umutu wuna inziwa ogene omusawu amaso mkuguno mu nakukebera ku alabe obulimu kiri taratibu
1: okay
2: chikuru nyuba na
1: kuba amaso li tala lya free
2: ta tolinda meza kutabukano nga ngende ku omusawu jina lake daba radde babiri nga bayina pressure ya maso ningi tebamanyi aye mwatu mana watu nga pressure ya maso ga bali mu nomoro nyine nga ya damage ya pressure ya maso kati atuweza inzo kwali confused
1: hey, wow
2: ne check ups zitu yambo kubanga omuntu azula mubayi nindwa de silent ngeri mulia ngatamanyi
1: ngatamanyi
2: nga sina maliza nga wadi kawede yanti wali omusajja omu ya uza simba nga ine nsenke nga mzibia mawaso na kiza tumukwane ni kavideo tukakula na ye mwana watu
1: weru weru side zero weru
2: kasanga tiwali
1: ee
2: ni mamulita ni mwaga soko mulita ni mamulita ni tumukivira nga nsenke zizi operable nga mzibia dala maitu awamu maizu butaganyo mkulunguza ni waga wakaru yendo suonde senti niye mba sayida kudara niye mkula bulungi wansi kangami
1: yes
2: nga tumulita nga umuliti tewa mulita nga nakati nga wanga atuuli liza niye wangu lezi gambeji
1: chimu
2: tewa mpa namba ya msajja
1: ee guwalino kukulako
2: wana baga wana inzi ulusi mbako wana chia wabengkula
1: yes
2: ee niye ambo mtu muna kudara
1: bane omwami oyo weka sanga ti
2: omwami oyo anumiza nti abamuliko bale kabaine ebyawe
1: bibenonyeza
2: niba yambo musajjo oyo
1: akolwe akomewo mudwaliro
2: niba bataze wafi
1: yagene mudwaliro
2: ne balongo
1: si agolede yali azenga omusalide konyo
2: na ngamba nokumuleta omuliti arrest mukolekelese elimu musajjo yadde mwala
1: bibe
2: taxi yao bambi na nyo storingi nakuwaza mwenye abantu wankoze chika mwishibi nyo
1: tiba kulikira na namba
2: ya si bambi ayagala
1: bambi bambu kutogira
2: mtu wabanga talaba mwumiambi nga resti utumanya nti tasura kuda wawu chimanyikiwe
1: na inga kebele
2: dua mtu wabire independent mtu kumangu manju umalaga kundi soko feo uchari hata agala kuwete this
1: yes
2: niyate achumulaba
1: chivinyo
2: kakati wandangi mele yusinu nji
1: banyongiri kunamba yusimu hiyo enamba ya simu y'omusawo obudde bobu tulide wejo kolera tansu kuingira mukadde kaba naffe dokita mukubire ko ku 0703 9735 25 enamba eyo erine ku WhatsApp namba endala eri 0200903595 0200903595 enamba eyo nayo ye tubagala nnyo mwe bali kubantu muri bawuliza balungi dr musekendi nga 2 tu osibuleko
2: mwebale kuuliza program amaso gafe chikuru nyo tugakume nga malamu
1: okay.
2: No ulamu obusiga debona bakubiriza nti olwala nga amaso munyango msawu amaso
1: wewa
2: echo kubiri temujanja banga
1: ah chabula
2: bila balamu nyo era mujja kubanga muwangalola mu obuvunanyizibwa
1: okay tubadde ne msawu Dr. Abubakar Kalina kyo kuva ku diopta wali wandegeya ku kizimbe cha Ajimusa Kasule Plaza live yokubiri buli kimu we kiritse complete a complete kangambe dwaliro katwachi chunachi tuchitwalira wamu ne
2: ekisembe dala emulago ku national faro bampa domo ni mwagwa asset consultant sibu dwali yukuli ide emulago
1: kali sibu kali bani musibe bulungi mweraba
5: neyo zebro kama chitufu oyakada abisenga bimeka
6: ngabi sati
5: ebeyi waji gambye
6: abangambye sata ano
5: adenda seveno zari nyamuko
6: hidwachi
5: anti danji jetu sigisa ya mulembe anti nefali ya chitundu ya linya
6: musigisaji
5: global paints
6: mutia
5: kusiringi tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinairo
6: singa kweta kwa wabwe
5: wabwe tukosa global weather cotton emulsion
6: owa kusiga nye musiga ongo mutindo kusashulile sendezo na
5: guli umite
7: Global Paint, a reliable product.
8: Enkuba bw'etandika okutonya abalimi basanyuka naye mu budde obunyogovu n'enkuba nyingi waliwo endwadde zikwata ebirime mu bwangu
9: ennyaanya zange nga zifudde nkoze ntya kati
8: Let Bright oba kiyita ekibabuko alumba ennyaanya n'obumonde ng'aleeta amabala n'okuvunda kw'ebikoola kwondoli ku bibala n'okufa kw'ebirime byonna kuuma ebirime byo ng'okozesa Ridomil Gold okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited eddagala eryakakasibwa okulwanyisa Let Bright oba kiyita ekibabuko Ridomil Gold yayingira mu kirime n'asasana mu bikoola enkuba teryozaako mangu era nga likuuma ebirime okumala ebbanga ddene bw'olikozesanga bukyali ligema obulwadde nga tebunnaba kusaasaana ebirime ebiramu bitegeeza amakungula amalungi n'ensimbi eziwerako lyefunira okuva mu matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8 Ridomil Gold kume kirime kyo okakasa amakungula go abasawo bakoze omulimu gw'amaanyi era tubeebaza olw'okulwanyisa ekirwadde ky'ebola n'endwadde endala gwabulanga mutasa obulamu bw'abalala n'obwammwe kikulu nnyo tokwata butereevu ku mulwadde yenna alina obubonero buno okuli omusujja omungi okutenaka embiro obunafu mu mubiri wamu n'okuvaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo tomanya ono yandiba ebola bw'oba olowooza nti omuntu ono ayina ebola kola bino wammanga yawula omulwadde ono okuva mu balala goberera ebiragiro ebirungamya ku kwewala okukwatibwa wamu n'okusaasaanya endwadde yambala personal protective equipment sanitizing engalozo ne sanitizer naba mu ngalo ne sabbuuni wamu n'amazzi agakulukuta longoosa ebifo byonna nga weeyambisa jik eri bannayuganda tusaba muwulirize nnyo bulungi ebiragiro wamu n'okulungamizibwa kw'abasawo jjukira obulamu kikulu weekuuma akaseera konna fenna wamu tusobola okulwanyisa ebola obubaka buno bukuleeteddwa ministry y'ebyobulamu
10: Eno World Cup tosunala tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wakta nonga 10 July kusawa nyeze chilo Spain ya kwambalagana ne Belgium olo kusane nga 12 kusamu kagogwe chilo Norway ya kwambalagana ne England olo kusane kusa kumyezo kumacha Argentina ya mbalagana ne Switzerland
11: yes.
10: Teri kusumagira Brosom Mutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Abimu na Uganda, Aisha Power.
12: Akalagane tekajabulika oluwombo luguse tosagasagana olyoko olire ebimu ku bikulu ebibadde mu wiiki namba nga bisosotolwa mu luwombo. Okuva wiki gyetandikira okutuuka gyekoma ebikulu bingi ebibaamu ebimu n'otabimanya wuliriza programu oluwombo ekukunganyiza amawulire ag'enjawulo okuva mu nsi yonna buli lwa sande okuva ku ssaawa nnyo ezaakalasamayanzi okutuusa essaawa 5 ezaakala lusakkulunkalu ku Radio Simba wuliriza luwombo wenugune
13: kala tuwuliriza nkwaniriza nnyo ku Sedumero Bogola Simba webale gyokoze okuva wiki gyetandikidde ku lunaku lwakazooba ye Mande n'okutuuka eno ku Sande ya leero omutonzi yebale kuyisa mbyonna nze yali Fred Semba jjuka londozi muzukulu wa mutesasira kwaniriza mu luwombo lwa weekend tutunulira mawulire okulaba ebyensonga ebibadde mu weekend namba ebigambo bingi tusobola okubyogerako weekend namba nga bwetambudde naye eddakiika zino 59 obutakoona nkaaga tezituganya kumalayo ensonga zonna kyetuva tulondobamu ezo emboozi zetulabanga zisitudde omuzinzi ogwereyako ddala netubuuka emiziziko gy'emboozi endala ezandiga ziyiza olunaku ndine munange Khalid Kintu bwe tugenda okutalaaga ensi y'amawulire nga bwebadde wiiki enamba
11: kujanda musava kisese satifamu efo disembe mpologoma y'eddembe yonna gimusinze okubanga mutuwuliriza olunaku olwaleero tubeebaza yonna mu bitundu ebyenjawulo ennaku z'omwezi twogera mu 10 na biri omwezi gwa 7/12/2 mu mukaaga kudakika 8 ezise kusaawenya twagala kutandikirawo naye abasinze kucyana mubya kisesemu n'abali ku www.radiosimba.u getubeebaza yonna okuba nti mutugobedde okuva wiiki bwe twali wano ku Sunday ewedde n'okutuusa olunaku olwaleero tujja kuba tuyita mu bitono ku bingi ebibadde mu wiiki gye tukubye amabega wiiki eno mubadde mu bingi ebimu ku byo ate twalabye yaliko omubaka wa Butambala hunali Muwanga Kivumbi yateereddwa naye ati naddamu n'akwatibwa akabenje ka bbaasi ne gaali y'omukka kabadde mukono omuntu omu n'afiiramu bangi ne bagenda ku bisago naddala abayizi Chris Obore yali akulira ebyempuliziganya ku lukiiko olukulu olw'eggwanga ne banne abalala mu mukaaga bwe batu baziddwayo ne bamwa tebakkiriziddwa kweyimirirwa ku nsonga ez'obulyake wamu n'okubuzaabuza ensimbi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu mbeera y'emu Dennis Namara yakkiriziddwa ono ali ku bbagulire ery'okugamba nti akulira abali ku ludda oluvuganya alondebwenga abali ku ludda oluvuganya ni ba independent sikibiina ekisinza ababaka abangi abali ku ludda oluvuganya tulabye mwami Baram Barugahara ono ye minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu ng'atalaga eggwanga agamba nti obulyake tajja bukkiriza batambula ne munywanyi we atera omubezi wa minisita omukyala kakati mu mbeera y'emu enteekateeka ez'okuwandiisa ez'okwewandiisa zezitu zaakomenkerezeddwa kwongera okulaba baani abagenda okulonda bassentebe b'ebyalo n'abo abeegwanyiza nabo ndaba ebipande byalumye dda abamu ne basuubiza ensi n'eggulu ne ngamba n'ekifo kya ssentebe weru si wanu nakyosuubizaamu nti nja kulima enguudo nebira lwe luwomba 2022 mu mukaaga katandikiraawo

0: years of serving Uganda.
1: Chadala KCB Bank. Ekomia wa mumani. Dokula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugizza obuggya. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

tipishaka oguli mu gwanga lya Peru oyinza okwebuuza kiki ekireetera amazzi ago okubanga gwokya nnyo. Awe wali ekibuuzo bwe tugenda mu geography nga bw'olaba kitagata mbu enjazi zigenda ne ensozi ne zibaluka ne zivaamu olwejo lwe bayita magima. Kakati awo waliwoka wavaawo amazzi gali nga gababula ne gatandika okutokota kubanga waliwo olwejo oluveeyo wansi ne lubotola enjazi naye nga lwakuyiikidde baaba ofuukirawo kisiriiza. Naye ekyewuunyisa ku mugga guno ebyo byonna tebyava ku njozi ku njazi kwabika era tewaliwo na lwazi luli mu kibira birawo tewali na lwazi tewali ki naye amazzi gavaamu omuka gwokya nnyo nnyo nnyo nnyo ekigenze ewala. Bo banna science bo tebalwawo baanoonyereza ne bagamba bo era bo bagamba nti okwokya kw'amazzi gano agali mu mugga guno kuleetebwa mu lunyaanyimbe kye bayita geothermal gradient era nga okukigonzagonza kiba kigambo ekyo kigazi nnyo okigonzagonza nti ensi eno eyina ebbugumu eyina ebbugumu ery'amaanyi lyevaamu naye kaakati nti omuguukiriro gw'ebbugumu eriva ku nsi eno ogw'amaanyi gugenda mu buwanvu bw'omugga guno ne guleetera amazzi ago okuba nga gwokya nnyo nkitemyetemyemu bwe nti okuba nga mukitegeera mangu kaakati era nga bagamba olw'okuba omugga guno ate gutudde ku lubengo lw'ensi eno ensi ani bagamba ensi eno sebe eyina weesi naye olubengo omugga guno kwe kutudde kaakati olubugumu luli kyangu lukkirirayo bukkirizi mangu amazzi gano ne galyoka nga gwokya ne gamalayo bumazi. Bo bannassayansi we bagamba mu kunnyonnyola okutonotono wabula ate bannakyalo ku kyalo omugga guno kwe guli kyalo kye bayita Maya Ntakuchu bo baga bannassayansi baleke kulimba nti ekireetera amazzi gano okwokya ag'omugga guno nti waliwo omusambwa nti omusambwa ogwo gutambulira mu gusota ogwakula ng'essalambwa bo bannakyalo we bagamba nti era emisana gubeerawo awo nga guli emabbali oluvannyuma ne gugwamu ne guleetera amazzi gano okwokya. Bino bigambo bya bannakyalo si bya bannassayansi bo we bagamba nti waliwo omusambwa oguyite naye nga gutambulira mu musota ekisota mbu kiringa salambwa kaakati mbu kyekiviirako amazzi gano okwokya bigambo bya bannassayansi. Kaakati ebyo sigenda kusukka waawo ebyomugga ogulimu amazzi agakyasinze okwokya ennyo. Gwe genda ku mukutu gwa bbc.com ojja kuba osobola okubisoma okakase nti ate sikutemye butemi magembe. Sesanga Swatford UK webala okuwuliriza ni James Kasule Kakandi wa Thumbs 2 UK. Sinaba kulaba simu tennakankana simanyi wana mwakabaka abagoba naye kakati mwebale nnyo okubanga muwuliriza programu eno era nkulagiridde gy'oyinza okubanga obisanga osome oba genda ku mukutu gwa Fogo Radio Simba FM omwefe omuggo ogwo ngukuteereddeyo ojja kuba ogulaba. Obulamu ttooke bugenda nakulabirira naye nga omusajja ng'ekyekyoto kirya bulungi ng'olyako katono n'ogweri ng'akagubi n'otandika okuwekeera era n'otunula kirungube nga esweera ekkube oba akata akakubire ku mpagi muno n'alyoka abina ebisige n'alyoka akutunulira kimoozoolo nga omusajja atunulira mukazi we ng'ajjula muwogo n'akwata ku mutwe ne yeewuunya n'agamba laba nno luno lutyetye luseddoolo oluyooyongo singa namanya ne sirufumbirwa naye akentagwa weekalijjanga okakime ebintu bikutambulye butooke era ne munno bw'obanga omukyaliddeko oba ekijuujulu kyonna n'abakyala bonna basigala basiimye nga lubende egudde mu kigembe era nga bakutendereza nti nno oli waddala era oli muka ne namuŋŋoona akutenda era nti nno oli naggwano mpaladdali nkulubejjo olw'okubatirimya obukoko ne batuuka n'okuyoya eggwata ly'amalombe ng'ebijuujulu byonna bikunyeenyeza mutwe nga bigamba weewaawo ne wobanga ogenze ovudde mu nsi eno bisi

0: Kali kuchenda musamba kasirisa satu feme mwefe Radio Simba Empologoma enunji edembe program cheu unisa Nanta guabuomi wa rainbow ya, umazi imazio na atina sindi kilubu baka. Na ye chibina ye tuja kwe yungere programu ya fe ya cheu unisa ate tubenga tuongera okugenda mumaso nobu nyomero bona. Kakati tugendele wano tugendele wano
1: Obono chimanyi nti abantu abasinga obunja abogera olulimi Oluganda nukulira mu emikolo egy'enjawulo bakolera mu ensobi ttomoni era tebafaayo n'olwekyo teriizanga okuguka n'omukugu mu lulimi kunkumula entanyeenya
0: kale kunkumula entanyeenya ku 97 akasirisa 3 feme mwefe Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe ensobi mpitirivu nnyo ezikolebwa mu lulimi Oluganda simu mikolo joke jo kwanjula ne mu bintu ebirala bingi nnyo ne mu mpandiika na mpandiika yo ekyabuliramu ddala era simanyi lwaki abakola enguudo oba amakubo wadde mwagala nnyo okukunganya buli kasente konna mukazi mu nsawo yammwe mwemweka mubeere bulungi mugaggawale naye ate mugenda ne mukola ensobi bw'otuuka mu kitundu nga oluguudo mulukoze erinnya temulitegeera funa abakugu mu lulimi basobole okuba nga ekiga erinnya ly'ekitundu ekyo baliwandiika mu butuufu oteekewo akapande naye okuwandiika ebibyo kubanga akasente bo twabakkiriza mubeere nazo kubanga ne bwaba ofudde tebajja kugugu naye waliwo omukwano gwange ali Stratford UK ayitibwa munnakyalo munnakyala ali Oxford aliyo Oxford yangamba UK yo gyali nti waliwo ekitongole kivunaanyizibwa okutereeza oba obupande tebamala gawandiika ng'eno mu Uganda bomala ekyalo bakiyita kapeeka bo bawandiikawo kapeeka kyokka ekyalo kiyitibwa kapeeka naye mumuwandise kapeeka kati oba okyamiza kakati mwe UK oyo kitongole gye kiri ky'amaanyi amannya gonna basooka kugayisaamu upande ke bagenda okuteeka ku luguudo ne bakawandiika bulungi ne bakateekako mu lulimi oluteekeddwa oba mu lulimi mwe kali olulimi oluteekeddwa okubaako so n'otawandiika ng'edo ni waffe byo byakyama kubanga ate bali abakula balaba uwaako ono ku kasente akutereereze obanga agenda omugaggawaza ogwa n'omutima si mulungi mufuna abakugu oba ogenze busoga erinnya tedicha mwagaddi wandika mu lusoga mufuna abasoga bawandike bulungi ekigambo nga bwe kiteekeddwa okuwandika mujja mu Buganda mumujja eri mumugenda mwankole ebigambo mubitereezi so temumala gakola byammwe olw'okuba mubakoledde oluguno naye ng'akapande kasoma kirala wali ku bbiri bawandika ku bbiri nagendako ewampeewo waliwo wakaba bakayita wampeewo wampeewo ekyalo kiyitibwa wampeewo naye kiri wampeewo n'ogamba kikyokyoki ate naawe ng'otunda ebintu Oluganda tolwesiga gezaako funa omusomesa w'olulimi Oluganda akapande akawandiike bulungi nnyo kubanga oyinza okulowooza bakuloga oba maama nagundi akuloga naye nga bye wawandiika ku kapande abantu bamanye by'otunda nga wabiwandiika mu Luganda lukyamu okugeza oyinza okuba otunda enkoko zo ezibiika kakati n'olyoka ogamba nti enkoko ezibiika zibuze wano ezibiika tewaliyo nkoko zibiika wabula ezibiika kye kituufu yi za nabansa sana ziri kubba kakati zibuze gwe wawandiise zibuze kale oyinza otuukiriza wali enkoko ezibiika zibuze wano kati zibuze ate wakikyamya ng'abantu bayitawo buyisi bagamba zirabikawo zaabula tugende awalala n'olw'ensonga eyo mutereeze mu mpandiika funa obasomesa bamanyi obulungi olulimi ne makere gye bali ne masekendule gye bali obeebuuzeeko ekigambo ekyo kiwandiikibwa kitya bano ab'enguudo bo tubaleke bakole bye baagala mukama luli boolwo ne beekuba kale mu mutima naye tubaleke kubanga bo bagenda bakolera ddala ensobi. Ate abaana baffe basoma ku ebyo ebipande ne babiwandiika mu kibiina. Abazadde bonna bakubiriza dda, naddala bayina abaana abava wano mu Buganda, omuzadde abaana amannya gammwe bagakyamya mu nasale, kuba basomesa ba nasale tebamanyi bambi Luganda, babasomesa lulimi lugwira. Kakati funa abasomesa ab'Oluganda, omwana wo katugambe ye namala. Kakati yeri omusomesa wa nasa ja kuandika namala, erinnya ligenda ate mu kike ddala ekira. Omwana wamuyita namala naye ate bo bawandika namala, erinnya liba liyingidde mu kike neyo mu nsenene eyo ligwayo. Kyokka omwana abadde wambwa bo bawandiise namala, ate ng'omwana ye namala. Kakati funa omusomesa omukugu akutereereza erinnya liwandiikibwa bulungi, kubanga bagambako wano ebiseera biyiseeko omwana yali kika kya mutima yali namazzi. Ne bambi ZDM bajerabira mwana erinnya lye, kati ne mubuuza n'erinnya bwe batyo bambi nali ndeeta na kyakulabirako natyo kireeta, kubanga ate toba toyina kunyiiza bambi mwana, oyinza n'omutamya olulimi. Naye erinnya ng'abasomesa baalisomeseza ddala eri mu nasale. Kale twetereze programu kyewunyisa Nantagwa Bwomi, ensulo y'okumanya aho tuvuddewo.
1: Ebyembi bisekerwa chuchi ono dimansi tajoza abasomesa nakuna. Omuwagira oba tomuwagira? Wulira
0: tugenze mu kanyomero aka dimansta okujoga abasomesa nakunakuna. Nesooka nentumirako ku Kigubapo dimansta wa Emmanuel College Kazo, nantumbwe depute dosi Yesuna omulangira simuli abakatuli kyao aonge kazao webali nabana bonna bawuliriza oluno omukyala asomesa Oluganda Maria nakayima, mwebali okuba nabayizi bonna bagobera programu eno. Kale mwebali nnyo buli bali bakyaziza abazadde naye kakati mwebali nnyo. Nayita wawo abaana nga se bayiga emmotoka bana bayigirize emmotoka mu mwana aveewo ng'ayina pamiti ye. Kale mwebali okusomesa katugenze dimasta ya Jose abasomesa nakunakuna atya. Dimasta ono simusigenda kubanga lyo ndiyogera naye nga abasomesa beeridde omuguju era beekumyemu ogutaaka, era bw'obanga oli musomesa omwana w'omusomesa mubala omusomesa kitaawo omusomesa maama omusomesa sooka woba oyina kyokola kiwummuze ku ttaka, kubanga eno ennaku ebagwiridde ereetera ne maguja okubuuka wali netandika okutenga omukira nga yeewuunya ennaku egudde mu basomesa. Bino byo obanga okutte kalayi ng'ogenda kunaaba oba ekiwayi kya muwogo kiwummuzeeko wansi owulire bino, kuba ono dimansa tajooga wabula aweweeta mpisi kundi. Wuliriza omulamwa guno awo mu maaso ojja kubanga oyita ku 0704 9713, kubanga kana akanyomero kammwe abawuliriza 0704 9713. Si bisatu, enkumi satu. Abamba wandika bisatu. Enkumi satu. 0704 9713. Enkumi satu. Ujia kubango ita kweyo. Uluvanyuma luomula mwaguno. Kakati, dimasta abasomesa abajoza atya nakunakuna. Kubanga, minobiyo bikwasa kutama. Kakati no, dimasta, ngabu mwumula ba ekonomi. Chiali, tena ba kutere idabulu unji. Katine dimasta bambi yalese amagezi n'agamba abasomesa bano okufumba kuno kubadde kw'amaanyi nnyo, kutwala enku biki biki n'ofumba akawunga n'ofumbirako ebijanjaalo. Kakati yasazeewo n'agamba nti olw'okuba n'enku zibuze amanda gabuze, abasomesa bano agendanga kubawa tampeko ya buuji. Akawunga kavuddewo kubanga olina ofumba ogoye akawunga ogoyina ebi. Kakati okekereza kabanywa obuuji bawuto obuuji n'oluvannyuma besogga ekibiina basomese. Wabula abasomesa bo bagamba okwo kubajooga nti obuuji obwo tebukkusa era nti enjala ejja kuba ebaluma olulimi batuuke okulugwa byenswera. kakati emmere taina kujijjawo ya gamba bawuto buji bawute bikopo nga bibiri uyingire kibino osomese ne bangamba kujja tukoze tutya ne ngamba abawuliza bache unse bajjo kuba wa magezi bo bagamba bale kulire oba dimansa kye yakoze kirungi kwa yabagambi emmere ayinzo jijjawo niyo basi kyekyo kaba wute ku buji besale ekibiina ne baba zokumpa obuji omulimu guba gunnemye ne ogwa abasomesa oba wamagezi ki bawuta buji nga baddeyo mu kibiina bikopo bibiri ye yabagambe ntofa n'oba wuta bina tewali buzibu naye akawunga kavuddewo n'ebijjanyo kikatwala nnyo enku 0 nyakyenda musanvu enkumi ssatu itakweyo tuteese abasomesa oba wamagezi ki Simba Sebo, yeah. Hey, Sebo. Ensonga ogiwulidde?
2: Giwulidde bulungi.
0: Somesa nti bagende ku.
2: Yadera akamu. Omuntu okudibirira ekyokulya.
0: Sebo nga terera bulungi.
2: Apo obuntu kabeemu.
0: Sebo.
2: Edi masoyo. Asani ora
0: mulimu.
2: Entete ya.
0: Okay. Tasani de. Hey, baba sumesa tebasa ide ku tasani de ba wabuji. Ha. Sawiya batandalule e South London ya Gambia. Abasumesa bagume kaste wabwe balya. Wabaso bulokuwa wo musala. Ye baba agala kubuji bagende bagulire ka mandazi olubuto lugume. Sawi uru okubo uri yeyo. Simba.
3: Simba. Hello.
0: Esebo. Omulamu ogu uri de.
3: Namba.
0: Wanji.
3: Nize mozi simba namba.
0: Yetesa. Abasume sambu ba uto obuji. Atoduse. Badutia na hawa. Aha. Kakoza abati weba lukubango uri liza. Waluo Oscar Nsobia. UK. Mnyuanyi weba lukubango uri liza. Simba. Sebo. Wanji nyawo.
4: Wala kweza sebo.
0: Nsonyi wuku ita sebo. Kale sebo.
4: So, awele afu mechako nge muvende.
0: Genda mumaso.
4: Takata wa smeta wanae.
0: Wanji?
4: Nandi? Kana wa smeta wanae wa joget wa nyu. Lehe di maso na yali mba. Smeta tabala mbali yu na.
0: Anti mbu okubafu mbile mele chitu wale nku nyingi. Kava uo buji bumara.
4: Wiki te umala kumusomesa mlimo guwakula. Kumusomesa siwa yogera kupasipa kwa ungezi.
0: Katiba kolechi. Bale kulirema kolechi. Umulimu wagusule wo.
4: Kama zwa wano nyeti leto kula awabamze wo.
0: Onochi wawa.
4: Ya, lilo utatola na iwa awa.
0: Kale.
4: Kwe deko kweda wakatuta.
0: Nati yaba gambi ubaba uu tebi tampeko bili. Tampeko bili ezobu jitoso wola kubeli lao.
4: Neta nawe, mele sika mele. Onao meti muwende.
0: Kali. Aha, waliwono wanabuza. Nti yaba some sabo. Baveko kumu. Simba.
5: Halo
0: nyabo.
5: Nangwe sabo. Nangwe sabo.
0: Uli nyabo. Nachimbugwe.
5: Wati.
0: Genda mumaso. Owe mpologoma. Wedirachi. Sebo nsense buse.
5: Yangu kukumbwa kuhusu kizivawa, gata kaunda tika, wangu toka kukumbwa mazi, aseno kukumbwa kunda kaunda. Yadina bili, katika mne toba na kuna ni, bajenga nicho eko, kwa kichapora. Toba na kuna ni jimu wala la.
0: Omumbe jona ba wakutaka, bajeba bereyo. Obera yeruda omumbe jona.
5: Mkono.
0: Olina kukuma.
5: Olina.
0: Kali.
5: Mwina.
0: Wanji.
5: Mwina. Sesele.
0: Ulinasi akusemberi dekale. Sigenda wale bintu byaba ambeje ebyo. Kastomu kumibabtege dembu omulina. Kale, uchali kuchenda musamba kasiri sasa tufweme mwefe, Radio Simba. Dimansa basume saba wabu ujibu ka. Simba. Sebu. Obuzi. Kale, kakati. Chitonsa, chitonsa Alex. Kuditi sola, weba lo kuuliriza. Kulika yumu neimbida byange. Sebu ulimu kuuliriza ogambi ha. Kanyume lukako nyumide. Ine embu obuji, mbuo uta tampe Kenya. Obanga alidaka unge suwani namba mbo sobolo kubelia chitonsale kakudula sebo. Simba.
6: Oja.
0: Sebo.
6: Weba ni kuwele.
0: Kale bambi.
6: Mbola siyene chile kukangulubi.
0: Eee.
6: Na yaba somesa wakumi.
0: Kubaka
6: tolaba na habana weba somesa. Habana banyu obuji atema wakatundu kabu uji.
0: Anti umusomesa siye mwano umusomesa akoze samanyi manji
6: ate manji ikiga kukita kukule kuruwa wa singo kwa samanyi manji bawa wanipate ni bakuti zani badamu nebete gereza kakia makezi gemba waba chenga kona ama uru kumakele banywe
0: ni mkuru nga ujoze nyaba sume o inaba ana
6: ninaba nilaba soma ya bachenga kona ama uru vanywele kubuhuti baneme kureka mburi mkwe mili mtikiti arabika
0: kari
6: kumi mili mkujoja mtikiti arabika
0: hee
6: guwa mubingo gulina na hebe kuku wa uka ukakari mwze plasi ye kiri kwa kanga ngurumira
0: kari bambi weba linyo yono na ye mutesa murungi agambi akari mugira muguma mugume mugume kubanga omulimu uguba weguli guba mulimu newe gukuvako emu utobu ujibwa mwe abasinga baba gai mu utobu uji Simba guo sembieyo sebo esebo
6: baba yukuliza sebo
0: ohulide nako elimba somesa
6: uganda wange nako elimu nselu
0: mbuba uteta mpeko bili vesa lechivina basomese
6: ate waliwe chokola
0: kati oba wagira ba ute
6: kubanga
0: eto ganawo chuse mvubo
6: ganawo chuse mvate waliwe chokola ye ibana mudampo etrinyiwa
0: kale bami
6: chipoto okuba tino yo mndele yandi batati kuneti etete zo kumwanjo ateka teka egwanga lino buli muntu kuba tali mido kusenji
0: esebu esebu
6: ne pali pa yangu bo pali ka tino bate bibati bantu bateka wa
0: kale kale kale
6: kakati koja
0: esebo
6: kampisa oba
0: waluda
6: tawake kia mani kabimbi na sejo vizata kafero plate
0: gamba chitange
6: chitange
0: kwebale
6: kumba kula kwejo kwe
0: muda
6: tawake sentonge kabimbi ya wapoliti za nyo
0: ate mukazi wo mukazi wo ngato mutumideko
6: mchala wangi msembe zayo ngaka kutio
0: ate oinomu nga katika achibiriti oinomu nga katika achibiriti
6: ninomu munange
0: yani mpaka mtuwe kau
6: uno mama mama namu jangayo kereko
0: mama ani
6: mamita mama namu kereko
0: mama wanchima
6: wanchima mzukuru wamu
0: omuchala wanchima
6: omuchala wanchima
0: kale mtuwe ko
6: alo
0: nyabu kale bambi omulamu ogulide yegwe mukyalani
7: kwena kape oliva
0: wedira njovu
7: wedira
0: nte nte
7: yesebo
0: kale webale mwami wo yebale okwagala mu kale program cheunyisa nanta gwa buwomi ensulo yokumanya twagala kumalayo obutundu bwonna kubanga wa rainbow atubuzeeko kakati tugenderewo wano ku chava kuchi
8: nchimanye obadde okirindiridde ebbanga kiikino kiikino tuula bugwata omanye chava kuchi kino chava kuchi
0: bas chava kuchi kino tugenze Hey, Warren bo mumulinde dimanse ja angambye nti afunyemu eja lobera wanyindo okweggala. Kali kakali tugenze kuchava kuchi emeza mujimanyi lwaki eyitibwa emeza eyo jimuteka mudiro ne mulira kawe mmere bichi chajja chitya mwana waba kubuziza lwaki mame ne meza eyitibwa emeza tomugamba nganti ne jajjange jajjawo bwati we yali ajiita nange kwenna kijja aa bako nokumanya tomuzadde omwana kasita kubuuza ekibuuzo nga naawe tokimanya taniko kubuusa buusa ne bako okunoonyereza oba mugambe nja kukikubuulira olulala ng'abasomesa bwe bakola abatamanyi kintu mwana n'amubuuza amugamba lindamu enkya nja kuba nkikubuulira n'agenda n'akola research kakati lwaki eyitibwa emmeeza emmeeza eno mulungeza gimuyita tebo baabangeza bagiyita tebo ekigambo ebigambo ebisinga obungi byatandikirawo mu Kenya Tanzania ne biryoka bijja eno kubanga bali abasajja abajjanga abajjanga okusuubula abawalabu bajjanga n'ebintu byabwe kati bajjanga n'obumeeza babwe kwe baateekanga ebyokunywa n'okuteekako amasanga batandika okubala obulungi kakati mu lulimi lwabwe lwe baakozesanga olu Arabic bo baagiyitanga meze kakati emu i waline wabawo akasaze waggulu ne zedi naye ng'ekigambo ekyo bo baakijja eri mu Luspana kubanga abaspana n'abaportigo bo bagiyita mesa gye baakijja bano abawalabu wekyajjaawo mu Kenya abaswahili bo ne bagiyita meza mu Luswahili nyinza kwa kituukiriza bulungi naye nga M, E, D, Z, N, A. We meza. Fa abaganda wechaja wano. Netuganda waza chiganda wazi. Nenga tuchikopa wali muluswahili. Kugambi baba poti gubachita mesa. Bali abasoka. Meza. Aba Arabic. Fetne tuchikopa wabu kopi. Netugamba anti emeza. Meza. Programu che unisa. Nanta guabuomi. Ensulo yoku manya. Ensubi la mbobu nyomerobo na. Ninga abo maliriza yobona kati dimanse jabo nobo uliddeko kamu tokaba kubanga lero mukama wa fetaba deewo nange ne negazanya kubanga enyine mu mwata bebikere bikola ki bitembe enju program cheunyisa nenga tosubwa programu atamukute ebeda ku BBS Telefina ya balunga mya ba 10 kolo nabo abamanyo limi oluganda kakati ebera ko sawa 2 ezekiro ebera ko program yo fetwaji teka na ddala bali mu bukulembeze abakulembera abogezi b'oku mikolo tugamba ebimuka tubisomese betukolera emikolo nabo babimanye baleme kuddawo gamba mbuno ate n'abogezi bannaffe bataagala kujja kusoma nabo babimanyire ku programu eyo kakati programu ebirawo sawa 2 olumu mbeerako nembalawo obubonero naye mubenga mugigobera muyiga ebintu bingi nnyo kubanga enyuma awunyinza okubanga sigenda kusukawo kubanga obudde bwampeebwa kubeerako wano buweddeyo naye nga tosubwa dimansi ejja tujja kuba bulungi akentaagwa kowekali oba kalijjankwale n'akayuyampogo kalijjambogo akayuyambogo n'akalijjankwale musajja weefunira agentaagwa okekemye bukoko n'ake ekitembe weekali kuzira 7892 9 5 7 9 5 7 9 5 7. Namu abaga okugira emikolo egy'okwanjwa nufuna abogeza bulungi n'okubatendeka muyite ku eyo 0782 9 5 7. Ne dimansi ejja
9: program kyewuunyisa ebyayo tebiggwaayo ne ku sande ejja mu budde bwe bumu lindirira okunyumirwa n'okwewuunya abange ebinaddako binaaleetera n'omuwere okubuuka ku pubo
10: Chadala KCB Bank. Ekomyawo mumanyi. Gwe kula akaunti yo. Obateka yo sente okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo.

Yesi butene vinyo chali kuchenda musambu akasirisa kanyini kaunzike demu satu feme mwen furelio simi programe nunye deme njaka lukubanga nyongi lukubanga mbakuli saifu yonyonyi ni dadala eli mu final za neyimbida yange mwebale nyo mwebale dadala kansubilo kubantino anekati wate kukubanga waliyo utulo abamunga omulogu bagoya no mkulu mubiru ali kati mwagended uwe wadu wagenda kuno nyaka luka agundi Aya. Ne akadi mukadde bwekati. Mubiru ali kati otulo tumuli bubi akaluluka kitaka gono manye kinakugwako. Okay, awo ne tovawo ko. Nyaka lokubanga mbuza ko nyu kituzi wabwe. Kashanga di techno osebo mwakozo bulungi butagambika abasajja abayimira ku kigambo kyabwe ate jukira nabagamba akatiba naba weledwa amasimu gano gubwagunga bwa masimu abakashanga ti techno nga basobodde okulabika nga bagaba yemu mwafunye mwaloze byapa manyaga mekubanga gwe munange original ababeera ku original ti agamba ki omukulu kankubuzeeko nnyo nnyini ddala nti kutumiddeko nnyo webale okubanga kwoli nnyo ku mukulu gwa lubogola simi programu nnungi eddembe ngamba omukulu Edison webale okubanga ddala kwoli nnyo bonna abakozi mu kasa

0: and MCBA Bank, go for it.
1: Tukomye woche nda musamba kasirisa satu feme mwefe Radio Simba empologoma eye dembe. Tuli ne ajati wa Raising Voices Uganda. Tuli kubuyinza kutulugunya ne nkola gana eri abana obuyinza obukoze sotia obuyinza abu wado ino obuyinzo naibu obukoze sotia ajati akunyonyode obukoze soa mubucham chigenda kuletera omwana ono bambi okubanga ino kumu chiruviri lwacho obutatuuka bulungi ajati newa yogede kwa liku ntulugunya tugendeko katinga guo musomese ntulugunye eno njibuze muko somesa baine nge jeba tulugunya amuwa na abana
2: olusi basomesa boka na aba mpuliriza
1: abata
2: liba che basomesa
1: abantu
2: abakulu eka abaino buvunanyizibwa ku baana bano olusi ne baana bannaabwe entulugunya ya mirundi ena waliwo entulugunya ekosa omubiri ene erimu embooko
1: Ye entulugunya
2: twayogedde kusamba nombuza nti abasamba mpira okusabula empi okuba engolo
1: yonna ntulugunya
2: ate bwe weke nnyo gyebiri awaka ne mu masomero ero yabikozesa tabikola ku muntu gwasinga wabula anoonya gwasinza buyinza kakati ono abikola gwensaba obuyinza abukozese bulungi nti waliwo engeri endala gy'oyinza okukozesa omwana ono n'omutereeza mu nsobi ye nga tomunyize mubiri nga tomulumiza ku mubiri gwe waliwo entulugunya endala ate nno kati eno egenda efuukira ddala y'amaanyi mu masomero anti gavumenti yagaana kibooko balowooza kibooko ye corporal punishment kakati n'avaawo n'agamba bugambi nti omwana namugambyeko bugambi nti sigwe muwala w'omusajja oli omwami oli ayita wano ng'atuwogganira ng'atamidde naye n'osigala nga weebuuza omwana ono ne kitaawo okutamira bikwataganira wamu kiraasi mubimugambira
1: kika kyantulugunya
2: emotional etulugunya birowoozo saamu kubye namugambyeko bugambi nti mukika kyewamwe mwali mufunyeyo omusawo oba oyogera nti ogenda kubeera musawo
1: ntulugunya
2: okuswaza okufiisa kyetwogeddeko wa nti awo mwana namwesonyiwa kitaawo amwesomeseza nti buli lwajja wanaakola ki
1: ayomba
2: omwana n'awanika omukono n'aboolebwa
1: gwetomuwa mukisa
2: omukkakkanya mu banne eyo gye bayita emotional ey'ebirowoozo era bwe tutaweera omwana oyo asobola okulema okugyayo amaanyi ge ag'omu buto
1: bambi
2: waliwo entulugunya endala tugiyita yabyanfuna economic violence wanawe nabadde ku TikTok omusajja omwami omu n'agamba nti tyabakyala muzaala abaana bamwe nga mumanyi nti enkya taatawe taliiwo naye nga totulaga ntaana kitegeeza ki nti taata ono gyali naye tagenda tuwa byetaago ate oba oli awo yaganya obituwa na mugagga nnyo maama oyo gyali ayinza okuba asinga kutaata enfuna naye n'agaana okusapootinga omwana okusoma school fees bwe batukogoba school fees owuwo ba tebannasoma linnya lye nga yazinzeeko dda ebitabo ogitegeera eyo naye ngaekyamazima taata alina oba ne waba talina alina obusobozi obujja okugamba nti nja kusasula bwe nti mpola mpola mmaleyo bwe batuuka okuleeta yunifoomu owuwa ekitogi kye kigenda okutukako engatto okwenkuba eye teyita
1: eyitamu
2: amazzi bwekuba mufaliso nga wakisulo yasulwa kayinki emu
1: bambi
2: bwe ba vidi atakyalirwa simanyi oba kati ngezezaako okulambulula
1: olambuluddebwe
2: ampuliriza bw'oba wali mu kisulo ne batakukyalira wawuliranga otya
1: si bulungi
2: obulidde kati entulugunya endala yeri gyengambi ey'okutunuza abaana
1: mu mbuga
2: za sitaan omwana
1: oyina obuyinza
2: anti abamu baga nti omwana yeetega nze nentegulula enjogera omwana yeetega nentegulula
1: alina n'enjogera
2: kakati
1: etto
2: lyengera naye ng'akyogera ate musomesa musomesa munnanga obuyinza obwo bw'olinanga ticha obukozesezza otya
1: enkulu tenywa
2: obukozesezza otya kati kyendiko wano ga nti enkozesa embi ey'obuyinza bwe tulina katonda bwe yatuwa eri abaana bano yereeta okutulugunya atene ilwanyi senkola gana jetuina okay. na abana
1: kakati ajati nga sinaba kutasimu ndoza tugende kwa nukwanda abana akade kagenda keira nti abazadde abasomesa na abana abalabirira abana baffe bayinza batya okwewala okukozesa mu bukyamu obwo obuyinza obuyinza bwabwe ne basobola okubazimba obulungi
2: webale nnyo ssebo ekisookera ddala kwongera kutegeera okutulugunya kyeki ebika ebyo ebina abamu baabifuula nga bya bulijjo nja kuwa ekyokulabirako omwana bw'ayita ku stage ya boda boda ne bamusiiya
1: kintu ekyo nze kinnuma
2: abantu baakifuula kya bulijjo
1: sikulimba kibi nnyo
2: ne bamugamba yaawe ebigambo ne bamusiiya
1: muweragaki
2: weragaki naye ng'abalinaanya awo bonna bagamba ekyo kya bulijjo ffe wano aba boda boda baffe bwe batyo bwe bakikola
1: naye kyokka weewunye nabo bazadde
2: nabo bazadde n'abo aba boda boda bennyini bazadde kakati
1: oli eyaleeta eŋŋoma mbu abaana ba boda yatutta
2: kati kyensookerako mutegeere okutulugunya kyeki era bw'omala okitegeera okiteekeko amaaso okigobereze nabagambye nti omuntu atulugunya ayinza n'okuba omusuza mu kasolyako nga yakabasanya omwana wo ate nga tokisuubira beba abategeera nti omwana yafunye oba olubuto mugundi n'agwa eri n'azirika kati nsaba osooka otegeere engeri ennya zino fiziko ey'ebirowoozo ey'ebyenfuna n'okukabasanya ensonga ey'okubiri bw'oba olabye ensobi eno lwaki osirika lwaki otukolera ettima okutuuka ku ekyo speak out yogera baako ebitongole by'oloopera tulina poliisi department number ya child protection poliisi ekulinaanyaawo erina kyemanyi giroopere tubeeko kyetukola naddala mu bintu ng'ebyokutulugunya ebyobutawa buyambi naddala eri abaana
1: muzadde genda yoloope
2: abaana tubakuze nga tubataddemu ze bayita values oba mu luganda kyeki ebintu byetukkiririzaamu nti ffe tubyagala ebintu ng'okuwaŋŋana ekitiibwa ebintu ng'okusaasiragana nti omwana akule nga amanyi nti kya mu buntu okusaasira munno kya mu buntu okugabanako ne munno kyolina kya mu buntu okuwaŋŋana ekitiibwa kya mu buntu okubeera nga tukosa n'eŋŋunjula etali yakutulugunya ministry ne raising voices ey'ebyenjigiriza erina kye bayita positive disciplinary approaches singa tuba tetukozeseza mbeera yakutulugunya mbeera ki endala gye tuyinza okukozesa ne tugunjula omwana akoze empisa embi then ekirala bannange abantu abakoze effujjo ku baana baffe nga babatulugunya tulekeraawo babikkirira
1: tubasanguze
2: waliwo n'embeera eya mpankuwe pakino nkusonyiwe oli atunuza omwana affe mu mbuga za sitaani olw'okuba ayina ssente
1: naga kankuweyo
2: akakankuweyo akakadde
1: ekyo
2: omwana ye asigala up to now oba paka obulamu bwe bwonna nga bukyangalanyiziddwa olw'okuba abakulu n'abakulu abalina okukozesa obulungi obuyinza bwabwe basalawo okulya essente omwana asigale ng'akola ki atulugunyizibwa
1: mwana kimubeeramu era akula
2: takula na bulungi kakati taata gw'oyina embeera eyo nga taata olina okulwanirira omwana wo ate bakuwadde akasente okasirikidde kati omwana agenda kuddukira wani embeera endala mu kusomesa tukuyita twewala embeera ey'okulowooza nti ffe bagezi ffekka ffe bakagezi munyo ffekka bayirawe n'awaka mu luzungu tukita control based approaches tinina kusirisa abaana tebategeera nsonga lwaki balina okusirika fuluma enju yange tebategeera lwaki balina okukola ki okufuluma ne tugamba tugende mu mbeera ey'okukozesa abaana nga tubagayidi nga tubabuulirira tubatuuza ne tuwuliriza kye bagamba bwe bamala okiwuliriza ne tusinziira okwo ne tutereeza ensobi oba oliawo ze baaliguddemu singa bagenze n'ekiri mu birowoozo byabwe kibakita control based to role modeling and listening abaana okubeera nga tukola ki tubawulirizaako then n'ekiddiriro oba ekisembayo kwe kuwa amaanyi abaana ku baana peer influence Nja kuwe chokula biya. Kobo tume edamu masomero. Tuina uwa prefects. Ba prefects siba nubayamba batia bana banabwe. Buwaba waka. Wali uwa bana bana bakulida banabwe. Biba itaba baba. Omanyina uwa sobolo kutulukunye.
1: Hei.
2: Kakati baba inakuwa atatia mutowe. Okubeera nga tewali mbeera ya kutulugunya omu kumulala. Zeze mbeera sebo zenyezo kugambako. Ntitu sobolo ziko iso kuzizo kutulugunya. Nela netuko isa bulungi nyobu njizabu. Fenga tewali afiri, aina cha afirido.
1: Kali weba linyeba didela aja tika mkwe yao nge simu nga zizo. Yuliyo inzo tubu aja tubo inachomu buzo, bo inachogatako. Hindu uzambade mugobe ya buyinza kutulugunya na nkula gana eri abana. Babuli debikabyo kutulugunya uvibira. Atera uwa utulugunyizo mwana. Chichicho obo mkosa. 0 musamu 0 nya chenda musamvu enkumi satu. 0 musamu 0 nya chenda musamvu enkumi satu. Aja tuwario kwa nukula. Simba.
3: Kikute.
1: Sebu.
3: Wabali tuwe leza.
1: Kali vambi.
3: Mechimenye
1: te. Sebo terera bulungi. Tukufune.
3: Kati mwulide bulungi nyo. Kati mwulide bulungi nyo.
1: Echi.
3: Kutambulida kona. Yao abata kumdambi enti kusuro muko. Tuo nono mwana. Tupate tunze mungombe ya wakande dama. Tuo muko yono mwana. Ore nso unga. Nga veta. Ambe kinto mpola.
1: Na yao kutu kate tukufuna bulunje vimu tubi uli la matobo tobo. Hii? Ajati na yao bifunye.
2: Mufunye yako.
1: Kale, umulala kaneka tufune yao umulala. Uziro msamu zero nya, chenda msamu. Nkumi satu. Nkugama nkumi satu mbasi gambi bisatu. Simba.
3: Halo.
1: Esebo.
3: Ewa lekoko ya.
1: Ouli deshtu. Tuwade tutambulila wa Esebo. Kale. Webale. Inaela akubuli dengeli jo inzo kuzi izamu. Kwanda mu abazadde obwedda abazingiramu n'abasomesa. Kakati. Nindu weza bagala kuongera babu. Simba.
3: Hello.
1: Sebo. Kale sebo.
3: Okutoka dala nsoko alimukisa guno kumisa amanya aga ele lambo ninge mara CCM
1: naye kiche simwe badde ki munna mukono
3: wangi
1: aha yogere rao
3: hello
1: sebo tukulia yogera
3: paito ndagati
1: esebo era mpulire omuyaga gwe bayita kiyuya gi gukutawanya. Kati nno yogera nga network tennabula.
3: Otolo kubanga waliwe kutaja biuze ina kukula kijo nza kukua ataganya mbili kiri oba nekuwa nekuwa transport kisanganyo kutomu kubo kende yonzi onzo kwa karo kutuwa la kutuwa information ya inga kukweta kita mbili mtongene vila
1: na yao inzo kuba akasimu polisi ine namba za yono kuba kale abalunyanja batula bile kale simu ndo zichamia sana yate ajati aino kutanyamu kao ndo za tufune yomu singa tufune yono kumuchala Simba.
3: Sebo webali kuwele.
1: Kale sebo.
3: Uwede ugele kaisa kakati.
1: Yo
3: mwana we mugamba kati ukugendo kusumangu uko mwana na agada. Nimu teka kama na hako mamukubu. Niko lantia na hako. Nika nya ukuwa mkubwa na alema kati lao. Umwana mba mkula lantia.
1: No mkubwa na alema?
3: Nimu kubwa na alema.
1: Kale.
3: Kaka, kwenye kukubanga kweta, batata wa pangemi kwa mtu nga tagala kutoma
4: Eka kato mwana kwa gambo mkubi ato obanga ateso buzibu katika hatulukunya
1: kale
4: zikusoka hii
1: kale zikusoka webali nyo mnabu geriri ajati
2: kanji
1: abazadu wa uli de chituko zebio utafuna bachia alaba no
2: ya kusoka ne tabade kilio wechi menye de sula agambi sula omugo yonono mchi
1: omwana
2: era agambi nti lugero lwa baganda
1: andi nera luveri mu Bible mispeya wada
2: era luva mu kitabo cha Proverbs engeru kati fe abayizi bo luganda tuina engerezo okungulu ne amakulu go okungulu nago munda kakati ono sula ya twala ga kungulu ne bamugamba nti road yetegeza muggo na ye bagamba sula okubulirira kati nze nkuwa
1: sula okubulirira
2: ekiinza okutula wali ekigambo muggo sula okubulirira omwana ajja kuwononeka
1: okay
2: sula okuyita banno mukugunjula omwana ono ajja kuwononekako sula omuzadde bali gwe ngo musomesa omwana ajja kuwononekako kibaita spare the rod and spoil
1: the child.
2: Bannange mukuru sula njagala ufuna amakulu g'omunda
1: sula okubulirira
2: sula okubulirira sula okuyita banno ku nsonga omwana ajja ku by the way ne bwe waba waka waliwo omwana alwayinza oba oli akulemera n'oyita kojjaawe n'omugamba genda ke wajja jjaawo ate ogenda okulaba ng'embeera ekoze eki
1: akoma wakyuse
2: kyeŋŋambye wali nti tugaya ne tulooza nti feba kagezi mu nnyo naye waliwo w'otuuka ng'omwana byokola bikuweddeko okulaba ng'omutereeza
1: okay ajja katudde
2: kale
5: eno World Cup tosunala tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America, Canada ne Mexico wakubiringa 14 July kusawa nyeze chilo France ya kwambalagana ne Spain olokuwa kusatunga 15 July kusawa nyeze chilo England bubefuke na Argentina yeah teri kusumagira proso mutabizi chuaman segawa abudi yambi muna Uganda Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Sajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumo, Ngagu Kutusuwako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili 55 Star, Chendamwe Mohash, Nebetika, Aba Wanguzi Mbeti Njebe Yunira, Kune Mipire Jukuwa Munda, Gonyiga Stabili 10 Star, 15 Star, 10 Hash.
6: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
7: Chadala ne KCB Bank ekomyewo atenge yomulundi guno yedala gula account ne KCB Bank lelo oboze buja account yo olwofuna omukisa oguna kuwanguza ebirabo buli mwezi nga kuno kuliko airtime data okuchee sente kwa account yo kubwerere okumala emyezi ena nyumira okutereka sente mu bank ya KCB obudde bonna wonna woli ngokozesa KCB Mobi app internet banking ne agent banking services eziwerere dala lukaga okwetolola Uganda yonna. Chali letabi ya KCB Bank edikuli okumpi. Oboku weku 0900 satu emuemu nye muemu. Amateka nobuku wakulizo. Bigo bererwa. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.

0: ujula ambule. Nito baga mba sente, teziba za mugaso, nga ziri wansi wa chitanda, ziri wansi wa piru, ngo zira bakolo yoye nkoku, bolaba kuse, bubo na sente ruolu waza. So ate bolo waza mti, ane sente zumebo zina avao, kubane bolo wazo mana matoli nao sente, oyi yenge ijomu janja bamu. Newe ziba au, ukwata bukwasi mitu eno, ah, kanzije ya abiri, kanzije ya kumi. Nera woziteka mutaka, etaka libera yo, atina yo kenyini nosa la magezi, no male chizivu chidi ya chize, nga nedi etaka jeriri, obani chacho na chobo okoze, lwa kwanze ndave chisivu kubecho mugasu, kukwata sente, noteka mutaka, kubange etaka, lirikola ama goba, agamba gira wo. Ah, nenda kuja kayunga lodi, nero nenda kusosa katosi lodi. Katosi lodi, kama nye sumulia sentibali kudembe weri le chisoga. Ninawe taka. Taka dunji nyo, sanya zigali kumpi au, oyinzo kuwa ya gala kocha hapa, ngenda chikuwa. Uwa ya gala kocha ndagano na ngenda chikuwa. Kali chiyo ya gala kocha nina, ukulambla kubwa kwa werele, ofisi ya fengkulo di sonde mapiga watoto. Nyongelo bajukiza, di sentiali, ofisi ya zuri anko na kumuli ofisi ya fengkulo, ya headquarters, eze mbalua. Hama mmanyi katia uza lugula sima, doze mbalua, mmanyi yo kwa headquarters za sentiali. Makaga fete tuliba pangi saa. Edo ofisi sonde, makaga fete tuliba pangi sa. Mwale nyogule taka kubantu, nge ncha wunajyo jasanga ya sengu sewo. Nga wunajyo ncha uwa mwela sente, toina wa muna onyeza. Sencha liye kugambi enti, janguko mwofiso wabe na mateka, getaka. Janguko mwofiso wabe, kumisolo jitusa sura government, kwa tulimateka. Oguli uteka selezo na wengu, limugumti ya bantu, wempade selezo ange batufu. Chivola ulumu tina nyuga mbaba mtu wakalo basa nga mkubo. Ntitu wachi tozoze ku ofisi. Walia solo kugama mtevi. Ndi mkubo wanoche tume. Jangonsa nge tugende chisoga.
1: Yes, sir.
0: Njagala nyono oye mkano jia ku ofisi. Omanye. Bengula koba sangi wawa. Yewe wawa obuzi ndaga wa. Sentiale chetu wakana kubantu wabalala. Ina sentiale guwa yakalo jitegida kei bilala. Inamba zesi muzizi no. Toko wazi kuba, kubako. Bipi ingako. Weza komeseji kwa WhatsApp. Inamba zino zigabile muno. Ziteleke musimu yo ziwe no muntu omulala alikusejia boda ziwe munno azanya ludo ziwe munno mama wa abana juita tawa abana ndata wa abana juwe mama wa abana abazadde abalina abana mubabulire ebintu nga bino ntibwo okule taka ngo budde bukyali ensaye kwanguira otuka maso ngo bulamu bugonda bugonzi namba ze simu wandi kaziro musanvu nyasatu musanvu mukaga chenda mwemu asatu munana nyikudiramu eri zero musanvu nyasatu Musanfu mukaga chenda mwemu asatu mumunana nikudira mwenda leyo kubiri ngeneri bize okuba 0500 mukaga mutano chenda mubiri chinana musatu eri 0500 mukaga mutano chenda mubiri chinana musatu kankuduse ku Masaka Road wanono ku Masaka Road Uliri za bulungi Masaka Road ekiriyo.
1: Nsoro.
0: Inetake pie buwama. Wanjogira buwama. Buwama wali nengere jadukamu. Buwama Masaka Road ya kula nyo. Na ye etakari ye buwama nengere jaduka. Buchata ya kulangano buwama ndo za nakatundao estese suka makumi asatu. Ne buwama uka. Nakatundao estese suka makumi asatu. Jangola we kutaka eride mere. Ule kutaka anga bubu. Tani kusimba kumere tewejusa ugamba yeo. Senchale yampe taka. Nema zanyolu wogula simba, uluokuwa abantu wa mkisanewa umanyevi intubino. Kubanka kasabuli ya uza wogula simba, buli, uluokuli ya mtevi kumpeo. Ngendo kufa konga at least, olimu gezi nyo, ukusinga buo wa deda chika, nga bili ya mabenga. Kubanka uongo botu bugula, ilanka kasabuli na vila kumpeo, nga guawizo olimu gezi nyo, ukusinga deda chika, bili wa wadenga tunawa kulira programu enu. Kuta niko kumanya, tinebo ngula ya akataka, buensiga musente zange, Zino sende zeba dingendo teka mchino. Lachi ziteka mutaka. Kuwange taka, wena ito mwaka, dinaguze milioni bili, njatunda milioni mukaga. Atenga chiso voka. Kuwanga nchidabi yeko, nga bantuba chikola. Nchidabi yeko, nga bantuba sigamu sente. Era nchidabi yeko, nga bantuba jamu sente. Gwampuliza ngo yagala okubera omugezi nga wengu gambi, kule chintu chimu. Chali ya kusenchari property, Masaka Road office ya obuseka opposite nape boys, yegendo kutuwa alayo. Eka mengo itakandirina milioni yemu ya Uganda eka mengo milioni yemu ya Uganda chaba daza naga mitakali kukwala estate yeyo yoweri kukuwa kwenyini kwe bantu wali mjiria na yungu nasembi yoku manjanga polisi sikade konto no ila mbangi talidia wala mjia kuli anga sichajira anga ngemazo kubanga ate evaka

0: nzigana nungi. Gula voice bando ya MTN yona. Wakati wesa we mune bilezo kumacha. Wefu nile datika satu wezo uwerere. Ezi kuwa MTN kwa MTN. Nga zima lulu na kururamba. Nga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile datika zezo uwerere buliru naku. Sumulure chivozi cho. Kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumulure omulilo kukurimu nile datika zezo uwerere. Okuvamu MTN. Nga tuliwamu. Inkoragana ya fitere mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Muli mutya bantu bange, ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu. Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola newankubadde nga guli gutyo. Tetulina kweraliikirira kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnya ku nfeete. Mulina okukimanya nti oba n'omusujja, okulumwa omutwe, obunafu mu mubiri, kulumizibwa mu nnyingo, okutanaka oba okusesema, oba n'embiro, kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe.
3: Kino nga kitiisa bannange, kaakati kiki kitulina okukola?
2: Bw'oba ggwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno, ddukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe kufuna obujjanjabi. Okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera. Jjukira Ebola, omusujja, siriimu n'endwadde endala. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
4: Chadala ne KCB Bank, ekomye wa mumanyi, gwe kula account yo, obateka yo sente okusobola kugizo obujja, ofuna omukisa okwewangulira.